0: 说嘿，那跟红酒那样，先等着他。咱那么咱那谁，喂，说嘿，你那样，用那稍微的比方呢。
1: 那都用的。
0: 那好都能用都能叫好都可以那是我那样那是那里我那样那地表那是 tradicional 那可能都要那叫那子哭啊嘛那那几多都能哄住那样哄我都能可以有你那是没啊子那么家vida na matiku man a colinaya na shawe epifania santiago aparicio originaria natsun na wiwe na municipio natsun de we shawe a quisku na mayuchina kots on na matsatia na do chiku na matsana sitwe manti yanku yacho mandol unsa na na chinkuluini na kitsu na ngwewa kusku a nin kisku na kyo ay minsani na kyo chu hu tuini na tsun Guajintepec Guerrero municipio na tsun de we na ho kwen a na ke na kitsu wa chu kyo chokui na chi junio na chu kui mai wal hon hi siento wal hon kyun cho un tsana ma tsana singwe Hul nan ya nitku na matishuats a nzit nats ots a ntuits a ya nuts a ni honso nitku na matishuats a cho atsakit ke tenin a na kon ha hu na kol wei hu na ya nitku kolishuan a chkwet ana a ho kitsun de we am a ho tsu sul ha nan a tsu se chuen an a tsu to tsiu nan a tsu wa hinte pet chi ko o ko we hu sha we epifania den an chon ni chu to chon in chu mai hu na ma ten din a na dia nit ku ko le shuan a kwa kyo na tsko kyo na sit ko na nyu na ki bai hu na ma le we ni do manti ats ana matishwa na wa na kontu ya ha ana tsan lo kan chio ats ana lo ka tsu ats ana lo pa to ats ana lo tsui tsu inin kyo nin ti kyo mai hu nan so ni kyo nan ki tsa sha tsa nan ti miu na ma tsa hu ho sha tsa na lo te to kyo de tan no ho niu da tsa do kan ta tsa cha ni nan ke nan so hu nan de na lui nan kwat ana we hun so an kyon tho nan kwat na ha do a kyon na ting ho shan nan de de kwat na nan ke ho khot a we khan ta nan so tsa win una ha ya na kon tuan an we khat ku wat kya ni na ma tsa na mal wel ho kha ku chi ho wa na ku tsa nan so tsa nit ku khat ku wa na haya na kontuya nan a na kolena nunta na kitsuna wiwe denin a na yuchinat man una kol aku nangi huna ni ki hu na tsanam ana matsana si min tsame na kyochu den a na kol anat man u nangi den a nan de m ani na ho anal kunan lingwi ana kwaya cho honden hunchu do nan dewi nana hu nangets ya namatsa kwetsya chim kya tsanantsa kwetsya nakyo namankya bain a na komatsa kwa na sitsko nan kwen a wi kwisku na chit min kya tsa nan tsona hun na ho nan ya titsya na hu shawe a nang ke chu de tin de chu de ke ni hot yan na hu le ma tsu kwen no ha a da man ti hu na da yan tsa na si sha wa epifania curandera ndo partera artesanal moy china man na ma tsu ma na moy china ko na hayan angwe na koleyuna tsu inin ti na duya tua makia
2: chiu chay na he tay phan san quan nan na tho ya e tha na yu ya da
1: na to nyonda
0: chu shil na ya ma yu chen nan ko nan ti tsa yu nan ana kul ana si ngwe na kule lue nin ti sko na nyu na kin bay donin ti kyo na du ye to man kya donin ti na tio na nyu na kin bay na ho mo yu chen ko wen ta ya na te hun dan su costumbre wa.